0: mo dupe lowo gbogbo yin mo wa dupe pataki lowo ogagun lagata eni to je ko sese lati gba adede mi pada mo wa fi asiko ni bere lowo ogagun lagata pe gege bi ipo mi
1: ekujogo ologun le mi emi o baro so po kabiyesi ni king pele o ti mo ba fe mo ti mo ki mo fe bo je ki salaye fun yi ti e ti mo se fe nkan ti mo fe ah eyan ra jogbo e ma ku afarada e wo bi ilu wa se da
2: omo ti yo ni
1: emi o ba awon odo ti won ti ade ijegbe mi o ba wi rara ayipada rere ni won fe
3: wo wa
1: mo ki gbogbo yin ko rire